ba stamatalim be kiseu sta chauteng sa chautex sta wayin sa way sinatakakaf kan ba kan kiseu ba dasta sinasalif kanu simesh machin artist kanemi jemero ba mabawal sinelayay kaftoin sinaganay betam dasta yemisamay ahun ya hullu alafna kazi daras kazi daras.